kitabu filanan puru ka min ki kɔrɔmakaw ma. An la a kiri bɛ min di a ma dananya la. Minnu bɛ a kɛ a cɛ la olu se ka diya ala ye fiyewu. Aw kɔni aw tɛ a cɛ la nka aw ye akisinu le ye. Ka tugu akisinu sigilen bɛ aw bɛɛ kɔnɔ a sakona ye. Akisinu bɛ tɛ min fɛ o tɛ se ka diya kita ye fiyewu. Akisinu bɛ min fɛ a bɛ kɛ a telenya kɔsɔn. Mɛ yiri kisɛ lakunu ka bɔ siw cɛ ma. Ni akisinu bɛ sigilen bɛ aw kɔnɔ olu bɛna fana lakunu ka bɔ siw cɛ ma. Akisinu barika la min sigilen bɛ aw kɔnɔ. A ma tɛ ala ka kuma le bɛ nin ye. Ala i tɔgɔ ka tanu.

ekologo ne kanye ne yo ne shiwa ka sherbe njolo maka fondan nyo sherani jesu se sherbe jon kola ajo wa pawe ma wolo bele mie o for ole wolo bele mie na tuor lebele wa pawe ma wola ba ngondalta age jo flige la no ya we nyo sher ma mogar lo nkoi tundro ka woma nchama we na tuor lebele mo we na miru nele mo we turo lwen sole da pa we mangondal nye we aba ngondal kamama cha we jesus falungba we tur skalwe we falungba le unyo we falu gagbayin we tur sga won libe wa pa we ma wo lebele mie wo for ole wa ko kasil ne ya alfe oni Ncha foro gato mona chang o chang ke chang kierne di jo manja ti la da tar mon mo shiu fun mo shia mi mo shiu la ba kon ka foro gato mona chang ai la to mo ma chang e la to mo mona mo shiu fun chang ele ti chang ka fo mo mo la mo sar jo a ge jo lo ga wo le chang ele be ga o le te serini be ga cham la nyen wo le se ko lo chelo cherte a ge nye che gol mo ma yo a ge ka foro to mona mo nya ma cha we ma ma ge jo I Tapie mo ajo mo te ser chamle bain ser pa kwa gna le wol ka kchol na yam so krole o gi chao basiliku wo nga te chain me katedralo ma nyira ne be maria le tagin be mari ta shine shin serle mari ne tagbe ne be kulo chola cher ter chango chan tagbe ya ave ba kulo chola cher ta mo aji akpa gbe magwa me kalfa kulo chola na agwa mo ka foro jote e bubule A mi son shen charan kawol manjare, chan chan a mo fung iga a churgo, kalu mo foro we nama ge kena ma ge chan, wima ma mo fung kena wa aka do uwa usara mo te e, wima ma mo fung kena wa san na o nargwag na ugu chan o te, ugu chan wa kena pibe le ma, ugu chan wa ge kena waka ute koro renye shen shen ma, mo fung be churgo, kuwe jomo o koron mo kalu mo kon yama o tujama na, kolo cholo o deme, Wole chola o miyo ya obwa o zan wole ta akafo na. Ogi chan we o nye wole pene nyon, we o nye wole para nyon. We o nye wole shio wole nomne kafo we to wole chola na. Ame yi nye lebe ya pe pene nye chere nbi, wole chola o miyo mbi ndeme. Obwa o kwa kutana lal pye, tan de lo ma. Obwa o fun yi ta age na age pye wole ma ta adele. Wole chola ge fanka o ma Jesus Christ men na. Ele se nye o chio Martin wapye ni ilinja radio maria o ni. 104.8 FM wa pichibulama.